igice cy'icumi umurongo wa mirongo itatu Yesu avuga ati jewe na data turumwe jewe na data turumwe. Ikindi gihe muri Yohana 14 umurongo wa gatandatu Yesu agiye kuvuga ko ari inzira ukuri n'ubugingo, yati yabwira abigishwa ati rero je ndiko ndaja kwa data kandi muvyo murabizi murazaho ndiko ndaja. Filipo yaciye amubaza ku murongo w'8 Yohana 14 murongo w'8 Filipo aramubwira ati mugenzi twereke so bizobabihaye. Umurongo w'9 Yesu aramubwira ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nuraruha umenyaga Filipo ubonye jewe ababonye data none uvuga ute ngo twereke so? Ni wizera ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe. Amajambo mabwira sayo nigeneye ariko data ba muri jewe ni wakora ibikorwa byiwe Imana nihabwe icubahiro. Filipo ashaka kumenya se wa Yesu titwereke so, kuko Yesu yari yavuze ati jewe na data turumwe muri Yohana 10 umurongo wa 33 muri Yohana 14 umurongo w'8 gushika ku murongo w'10 Yesu abwira Filipo ngo twabanye igihe kingana uko niwamenye ubonye data abambonye. None ushaka gutandukanya data n'umwana, abantu benshi bashaka gutandukanya data n'umwana. Yesu aravuga ngo nushobora kumutandukanya na se, yavuze ngo niwizere ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe. Ni nk'umuntu yogura urupapuro ngo akubwire ngo utandukanye ibyo bita recto na verso. Recto verso, recto verso, mbega wo bitandukanya gute? Yesu aravuga ngo niwizeye ko ndi muri data, data akaba muri jewe. Yesu rero niwo mumenye utamuhishuriwe na data. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo kandi nta wuza umwana atari data na data nta umuza atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Ibyo yavuze muri Matayo 11 umurongo wa 27. Mu yandi majambo, Yesu ari muri data na data ari muri we bisigura ko Yesu ahishura data na data agahishura umwana. Nicyo cyatumye Yesu aganiriza abigishwa biwe ababaza uwo ari we. Niwasoma muri Matayo igice cy'16 uhereye ku murongo wa 15 Yesu yarabagije abigishwa biwe ati mbega mwumva abantu bagira ngo ndinde maze inyishu ziratangwa. Bamwe baravuga ngo uri Yeremiya, abandi nguri Mose, abandi nguri uvugishwa n'Imana, abandi nguri Yohana. Maze Yesu acabaza Petero ati none namwe muvuga ko ndinde? Ku murongo wa 16 Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu yaciye yishura Petero ati Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yohana, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko ni data wo mu ijuru. Kugira ngo utahure ubumana bwa Kristo, kugira ngo utahure ko Yesu ari umwana w'Imana, ivyo nushobora kubyishurira ukoresheje ubwenge bwo mu ishure, ubwenge bw'inyama n'amaraso. Yesu abwira Petero ngo ibyo suwe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ni data wo mu ijuru abiguhishuriye. Wibuke yuko Yesu yavuze ngo na umenye umwana atari data, na n'umenya data atari umwana amuhishuriye. Data rero yahishuriye Petero, aramubwira Yesu uwo ari we. Data ni wahishura umwana, umwana nawe ni wahishura data. Ibi bintu ucumva byinjirana mu cyo gituma avuga ngo mbega niwizeraga Filipo ko ndi muri data, data akaba muri jewe. Data ni wahishura umwana, kandi umwana nawe niwe ahishura data. Kandi nta muntu w'inyama n'amaraso yoshobora kubitahura atabitahujwe na data ngo abitahuzwe n'umwana ngo abitahuzwe na muhemu yera. Nicyo gituma Yesu yavuze ko abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina atatu. Abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina atatu. Matayo 28 umurongo wa 19 nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana rya muhemu yera. Yesu yaravuze iby'Imana imwe ariko igaragarira mu butatu, data, umwana na muhemu yera, ku buryo ababatizwa bategeza kubatizwa mu bubasha bw'ayo mazina, izina rya data, ry'umwana n'irya muhemu yera. Ubutatu rero bushingirwa intahe n'ijambo ry'Imana. Ubatijwe abatizwa mu butatu, abamarayika mu gusenga Imana nabo nyine bayisenga mu butatu. Abamarayika mu gusenga Imana nabo nyine bayisenga mu butatu. Turabe muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 2 n'uwa 3. Yesaya igice cya 6 umurongo wa 2 n'uwa 3 abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yari afise amababa 6,
abiri yarayitwikiriza mu maso, yandabiri yaratwikiriza ibirenge, yandabiri yarayagurukisha. Babarirana basemerera bati wera, wera, wera, niwe Uhoraho Nyeningabo, isi yose yuzuye icubahiro. Basemerera bati uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu, niwe Uhoraho Nyeningabo. Abaserafi basemerera bati uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa gatatu. Mu gusenga Imana bayisenga mu butatu: uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa gatatu. Mu butatu niwe Uhoraho Nyeningabo. Ntabwo basenga, ntabwo bavuga uwera inshuro imwe, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zibiri, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zine, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zitanu, oya. Ntibavuga uwera inshuro cumi, oya. Ahubwo bavuga gatatu: uwera, wera, wera, niwe Uhoraho Nyeningabo. Aho ni mu isezerano rya kera mu gitabo cya Yesaya. Abaserafi mu gusenga Imana bayisenga mu butatu, bavuga uwera inshuro zitatu. Yesu yavuze ngo ubatizwe batizwe mu izina rya Data, iry'umwana n'iryamuhe muyera, amazina atatu. Abaserafi naho mu gusenga Imana uwera bayivuga inshuro zitatu. Saho honyene no mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya kane ku murongo w'umunani handitswe aya majambo avuga ngo: ibyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu atandatu, kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda, nibiruhuka ku murango no mu ijoro. Byama bivuga biti: uwera, uwera, uwera, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Uwera babivuga gatatu: uwera. Ibyo binyabugingo nibiruhuka ku murango no mu ijoro, byama bivuga biti: uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyaho kandi ariho kandi agiraze. Uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu. Si uwera inshuro imwe, si uwera inshuro zibiri, si uwera inshuro zitanu, ariko uwera, uwera, uwera inshuro zitatu. Maze bagire kuvuga inshuro zitatu, baca bavuga ngo niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Bakongera bagasubiramo ngo: wera, wera, wera, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi agiraze. Bakongera bagasubiramo: wera, wera, uwe inshuro zitatu. Mu isezerano rya kera muri Yesaya twabonye yuko abaserafi basenga Imana bavuga uwera inshuro zitatu, mu isezerano rishasha uwera inshuro zitatu. Nibinyabugingo rero nuko bivuga Imana mu kuyisenga bayisenga biciye mu buryo butatu: Data, umwana na muhemu yera. Uwera, wera, wera, muhemu yera. Benshi ntibemera ko muhemu yera nawe ari Imana. Muhemu yera ugira gatatu mu Mana, nawe nyene yamyeho mbere yararemye kandi afise igikorwa kidasanzwe. Uyo muhemu yera ninde? Yesu yaravuze ibya muhemu yera, aravuga ngo: kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko uzorogota kuri muhemu yera nazobiharigwa. Ayo majambo aboneka muri Luka 12 umurongo w'icumi. Kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko umuntu azorogota kuri muhemu yera ntazobiharigwa. Muri Matayo 12 umurongo wa 32 Yesu yavuze ngo: umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko udedemba kuri muhemu yera ntazobiharigwa. Naho ba muri iki gihe cyangwa mu gihe kizoza. Muhemu yera rero arakomeye cyane, ku buryo kumudedemba ko cyangwa kumurogota ko ari cyaha kitababarigwa. Muhemu yera, kurogota kuri muhemu yera ni cyaha kitababarigwa. None wumva muhemu yera arinde kudedemba, kurogota. Umuntu arogota ku muntu, umuntu narogota ku kintu, umuntu narogota ku kintu, oya, umuntu narogota ku muntu. Nicyo gituma muhemu yera ariho afise ubuzima. Muhemu yera yafatanije n'Imana Data n'umwana mu gikorwa cyo kurema, kandi yarongeye afashanya n'umwana mu gikorwa cyo kwigira umuntu. Mwibuke muhemu yashizwe mu nda ya Mariya, yarahumekeye mu banditsi mu kugira ngo bandike ibyanditswe byera. Muhemu yera ubwiwe niwe yababwira ati andika ibi. Muhemu yera n'umuntu afise ubuzima, si ubushobozi bwirebanga. Hari abantu bazi ko muhemu yera ari ubushobozi, oya, muhemu yera si ubushobozi. Muhemu yera abaho, ariho nk'uko Yesu ariho, nk'uko Data ariho. Si ubushobozi, ubushobozi n'ibikorwa bya muhemu.
ariko mwe mubwiwe ariho nuri afise ubuzima arumva arakora aravuga arigisha akemeza abantu ibyaha kandi akabahanura kandi agakora igikorwa cyo kutweza muhemu yera ni imana akarorero mu byakozwe ni numwe gice cya gatanu murongo wa gatatu gushika wa kane Ananiya na Safira bamaze kuja ahari intumwa aho abantu bagurisha amashamvu yabo twasanga amajambo ngo bageje kugurisha itongo ryabo Ananiya na Safira basanga Petero ku murongo wa gatatu ibyakozwe ni numwe gatanu murongo wa gatatu Petero aramubaza ati Ananiya niki gitumye Satani yuzura umutima wawe guhenda muhemu yera rero ntabwo ari ububasha oya ariho afise ubuzima Ananiya na Safira bahenze muhemu yera nk'uko uhenda umubanyi wawe nk'uko umugabo yohenda umugore nk'uko umugore yohenda umugabo nk'uko umwana yohenda se ni ukuvuga ngo umuntu yumva akumva iby'umuhenze kandi akagira icyo akoze Petero ati ni gukubera ko Satani yuzuye umutima wawe guhenda muhemu yera ukisigariza ku biguzi by'ishamvu ukifise ni yari yawe kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo niwe warabikoresheje ibyo ugomba niki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo sabantu henze imana ni yuhenze haruguru Petero abwira Ananiya ngo wigira inama yo guhenda muhemu yera muguheza avuga ngo sabantu henze imana ni yuhenze birumvikana yuko muhemu yera ari iki ari imana sabantu henze ahubwo imana ni yuhenze muhemu yera Ananiya yahenze muhemu Ananiya na Safira bahenze muhemu yera Petero mukurangiza bwa ngo sabantu henze ni imana uhenze muhemu rero ni imana muhemu yera rero ariho nufise ubuzima yumva abona mbere ngo akaniha iminiho akanadusengera aniha iminiho itovugwa ayo majambo ushobora kuyasoma mu Baroma igice cy'8 murongo wa 26 gushika 27 Abaroma 8 murongo wa 26 gushika 27 aniha iminiho itovugwa ariko aradusengera ariho nicyo gituma dutegereza kumenya muhemu yera uwari we Yobu niwe yavuze mu gikorwa cyo kurema abaza ngo mbega wewe wari hehe igenda ashyiraho amatanguriro y'isi bivuge namba ufise ubwenge ninde yatanguje amatanguriro ninde yatanguje amatanguriro y'isi ni muri Yobu 38 nagomba nakubwire ngo Imana igihe yarema hariho babiri bari kumwe ni bande igihe Imana yakora igikorwa cyo kurema hariho abantu babiri bari kumwe n'umwana wayo ni na muhemu yera mu itanguriro rimwe umurongo wa mbere gushika wa kabiri avuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi isi yari ikiri buziba yari kubusa gusa kandi umwiza warupfutse idamba kandi muhemu w'Imana yatamba hejuru y'amazi igihe Imana yarema data arema ntiyari wenyine muhemu w'Imana yatamba hejuru y'amazi muhemu yera yatamba hejuru y'amazi muyandi majambo birasigura ngo muhemu yera yamyeho muhemu yera yamyeho uwundi yari ahari ninde ni umwana mu migani 8 murongo wa 22 gushika 33 haravuga hati uhoraho yaranyamanye mu itanguriro ry'inzira ziwe ataratangura na kimwe mu bikorwa vyiwe vya kera nashizwe uhereye kera hose uhereye mbere na mbere isi itararemwa ibwina hatarabaho nari naravutse amasoko y'amazi atarabaho imisozi miremire itarashigwaho n'udusozi nari naravutse itararemwa isi cyangwa indimiro cyangwa itanguriro ry'umukungugu wo ku isi ige yashiraho ijuru niho narindi nige yari yetera hejuru y'ibwina ijuru igihe yari gumya hejuru iyo igihe amasoko y'amazi yakomera igihe yashingira ikiyaga karimbi kugira ngo amazi ntarenge icagezwe cyayo igihe yashiraho amatanguriro y'isi icyo gihe nari kumwe nayo uyu ni Yesu abivuga icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga kandi iminsi yose narayihimbara nama niginagura imbere yayo muhemu yera na Kristo data ariko arakora igikorwa cyo kurema ntiyari wenyine yari kumwe n'umwana kandi yari kumwe na muhemu yera bari kumwe nicyo gituma muri Yobu 33 murongo wa kane herekana ko mu bikorwa vya muhemu yera harimo n'igikorwa cyo kurema muhemu yera ararema muri Yobu 33 avuga ngo muhemu w'Imana niwe yandemye muhemu w'Imana niwe yandemye kandi uguhumeka kwishobora byose
niko kwampaye ubugingo. Rero beshi nibatahura igikorwa cyamuhemu yera. Nico gituma Yesu yaciye avuga yuko agiye kuzorungika muhemu yera. Aravuga ngo ariko uwo muhemu ni ukuri ni yazazobarongora abashitse kukuri kose. Kuko atazovuga ibyo yigeneye ariko ibyo azokumva byose ni byo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize uwo azoshimagiza jewe kuko azokwabira kuvyanje akabibamenyesha ibyo data fise byose ni byanje nico gituma mvuga nti yabira kuvyanje akabibamenyesha ni muri Yohana igice cy'16 umurongo wa 13 gushika umurongo wa 15 Yesu avuga yuko ibyo data fise byose ari bya Yesu kandi kivyo Yesu afise byose ari vya data ariko kandi ko mwemu yera nawe ntagishasha zana mwemu yera azani vya Yesu akaba ari byo shikiriza abantu muyandi majambo uzanye vya Yesu bisigura ngo azanye vya data ahari ugukorera hamwe hagati ya data umwana na mwemu yera none rero bene data babavukanye ba Ishmaeli ntibemera mwemu yera bamuzukundi mbere uvuza amajambo y'ivyi mwemu birabagora gutahura kandi harimvo ibituma muri Qur'ani gice cha 17 murongo wa 85 Bismillahirrahmanirrahim na wanakuuliza habari za roho sema roho ni jambo lilohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu nanyi hamkupewa katika elimu ujuzi ila kidogo kabisa nayo ni elimu ya vitu visivyohusika na roho ngo abakubaza ibya mwemu ngo babwira uti mwemu ni bijanye n'Imana yanje namwe ni mwaha ubumenyi bw'ibya mwemu kiretse ubumenyi buke cyane nabwo nyene n'ubumenyi butari ubw'ibya mwemu aya niyo majambo Muhammad yabwiye kwishura abayisilamu ngo igihe abayisilamu bo mubaza ngo none tubwire ibya mwemu mwemu ni iki Muhammad yavuze ati ibyo bya mwemu nimubimbaze ibya mwemu ni iby'Imana gusa kandi mwebwe abayisilamu ni mwahawe ubumenyi bw'ibya mwemu kiretse ubumenyi buke cyane nubwo ubumenyi bwahawe niburabana n'ibya mwemu nico gituma niyo hageze ku kibazo cyo kubaza ati mwemu yera ni inde baca bavuga ngo mwemu yera ni Jibril bavuga ngo mwemu yera ni marayika Gabriel ariko mwemu yera si marayika Gabriel mwemu yera ariho afise ubuzima atandukanye na marayika Gabriel kuko Gabriel ntiyaremye igi Imana yarema marayika Gabriel nawe nyene ni kiremwa ariko mwemu yera yamyeho mbere mwemu yera yararemye reka mukurangiza twongere dusubire kuri wa murongo werekana neza ubutatu ni mwikete rya mbere rya Yohana gice cya 5 murongo wa 6 gushika umunani ni muri Bibiliya bita King James Version. Mu kirundi urashobora gusoma ugasanga bavuze ibishinga naye ku isi. Ariko hoho muri murongo berekanye ibishinga naye biri mwijuru bivugwa na muhemu. Muhemu avuga ibishinga naye biri mwijuru bitatu. Muhemu yongera avuga ibishinga naye biri ku isi bitatu ari byo biri muri Bibiliya y'Ikirundi. Mugabo muri Bibiliya y'Icyongereza havuze ngo This is he that came by water and blood even Jesus Christ not by water only but by water and blood ni Kristo yaje acha mu mazi no mu maraso si mu mazi yonyene ariko ni mu mazi no mu maraso and it is the spirit that bears witness because the spirit is truth ngo kandi muhemu niwe abishingira nahe kuko muhemu arukuri for the love free bears record in heaven the father the word and the holy ghost and that's free are one ngo kuko mwijuru hari batatu bashinga intahe data jambo na mwemu yera kandi abo batatu numwe kandi abo batatu numwe nico gituma ubutatu nibisigura imana zitatu ahubwo ni imana imwe iseruka mu butatu we wataweya majambo imana irushizeho kuguhezagira no kuyagutahuza mu izina rya Yesu amen kuri mikro mwari kumwe na mwene data pasteli ndaize Albert yabateguriye kandi abashikiriza kino kiganiro ushobora kuba wagize ikibazo turondere kuri 63 833 477 dusenge urakoze mwami kudutahuje rino jambo ry'ubutatu ukomeze kutwigisha uburyo imana imwe yaserukiye mu bitatu kugira ngo abantu dutahure umugambi w'agakiza mwizera nyayo

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Azubigenza neza Yesu rero hariho ibintu byinshi bitandukanye abantu. Hari ibintu bituma abantu batabana mu mahoro isi niko yabaye. Ibyo rero ni ngombwa ko tubyihanganira tukaja kwa Yesu. Kubera ko ari we ashobora kugutabara. Aho mu rugo iwawe ushobora kubona byayangaye canke byansi. Hajya wagiye kurondera ubuzima muri ico gihugu. Ukabura umutekano bakakwiruka ko bakakuburabuza. Komera rero isi n'ikimeze ariko kandi byose birashoboka kubera ko Imana niyo ishobora gutabara umuntu. Ibyo ba Yosefu, ba Pawulo n'abandi muribuka. Ba Yosefu igihe bari muri Egiputa bagiye bagiye kurondera ubuzima, hanyuma baraheza barahaba, mbere baranagwira. Kwa munyuma baragezeho barabahiga barabagirira nabi. Ariko rero Imana yarabatabaye. Nawe rero ntiwihebure kubera ko byose biri mu kiganza cyawe. Ego kandi wabuze ubwenge ubusaba Imana niyo ishobora kubutanga. Ikiganiro nabi wacu muraho rero turarindiriye amatelefone yanyu cyangwa ubutumwa bwanyu bwanditse kugira ngo mushobore gutasha abantu. Hari abo mbona bariko baragerageza, mubandanye mugerageza. Hari ukuntu ikirere bigeraho kikagorana, ariko mubandanye mugerageza, twizera ko bija gukunda. Ikirere nikitatubera igihemu.

ikirere rero uyu munsi gishobora kuba kitoroheje ibintu kubera turabona ko hari habari ko bagerageza kuturondera mugabo bikanga rero nibishoboke ko utumwa bwabo tububona hakiri kare baduhamagaye kugira ngo tubitabe rero mukomeze kwihangana ariko kandi bandanye mugerageza ari gihe byo hava bikunda bikemera gutyo rero tugahava tukavugana.

Data uri mwijuru mana ugororoka nyene urukundo izina ryawe nirishigwe hejuru. Reka twongere duce bugufi imbere y'ubwiza bwawe mwami. Muri kino gitondo wongeye kubona yuko bikwiriye yuko tuba imbere yawe. Kandi watugiriye neza uyu mwanya udasanzwe tugiye kukwereka abana bawe mwami. Umwe wese urazi ikibazo ciwe. Hari abana babo bateye intambwe kubw'ubumuga bafise mwami. Erega nabo nyene n'abawe mwami, tubasize mu biganza byawe. Nta handi bokirira, nta handi boronkera amahoro, nta handi bokwitura atari mu biganza byawe. Bari mu biganza byawe ngo bagenze uko ushaka mwami. Reka ngo iki gitondo kibi cyo gutabagwa kuri bo mwami. Hari abafise indwara zidakira mwami. Harabari hano, harani n'abatari hano mwami. Mu izina rya Yesu Kristo, turahamagaje ubushobozi bw'ijingo bubatabare mwami. Abagwayi izo ngwara bihebuye bibaza ko zidakira, imbere yawe zirakira, bakire mu izina ryawe. Harabatishoboye bari hano mwami. Bibaza ati uyu munsi ndabaho gute? Mbega biragenda gute? Nta wundi yo batabara atari wewe. Tubashize mu biganza byawe muri kino gitondo mwami. Turasabye ngo ubushobozi bw'ijuru. We wagaburiye Eli ukoresheje ibikona mwami. Reka nabo ngo batabare mwami. Reka ngo uyu munsi babone ugutabagwa kuvuye kuri wewe. Reka ngo baze batange amashimwe ibyo bakoreye mwami. Kumbure bo kwiganyira. Reka uyo mudayimoni wo kwiganyira tsindwe mu izina ryawe. Bame babona imbere yabo yuko ari wewe kubatabara. Bame bahanga amaso ijuru mwami uzobukoze. Bahukwizera mu buryo budasanzwe. Kirushirije byose mwami. Ndasabye ngo uzubahe kugira iherezo ryiza. Genda genda muri rino koraniro mwami. Uraba marira ya buri muntu wese ari hano muri kino gitondo. Maze ngo uyu munsi wa nyuma wo kwitegurira isabato. Nkuko wakoreye igitangaza abisirayeli. Ukabaha ingero zibiri. Reka sabe ngo buri muntu wese uyu munsi umuhingero zikwiranye n'uyu munsi n'uw'isabato mwami. Abana bawe baze bagira umunezero mu munsi wera w'isabato. Bikore mwami kuko uri Imana yumva. Kandi kuko uri Imana wamutwitwararitse. Reka ngo ubuntu bwawe n'amahoro yawe bibe ku bana bawe. Kandi ukomeze guhezagira ubwoko bwawe. Ni muri rya zina ry'uwatubambuye Yesu Kristo.

inshuti bakunzi bisamirizi gakiza ku isoko y'ukuri mubandanya kudukurikirana mwese aho muherereye mukomeze kuba mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu isamirizi yacu dukundana tanuzwe n'Imana niwe muteramanye niwe arimwo arabafasha kugira ngo ibi byose bibashe kubashika ko tongera dushimira Ferdinand Sinzira nawe ndizera neza ko mwashoboye kugirana ibihe byiza nawe ahari umwami Imana akomeze kumuha umugisha kandi akomeze kumugirira neza. Rero indirimbo ihegeje ngo munyonga hawe ndibaza ko yashoboye kunezera abatari bake bayikunda. Rero iyi nayo igira ikurikire ndayigutuye wewe nyene urimwo ukurikirana iyi samirizi ndabamenyesha ko igihe cy'isaha zitandatu duca tuja mu kiganiro akayabagu aho muza kwifuriza inshuti zanyu n'abagenzi. Rero mubandanye mukurikira zino ndirimbo ziza kutugeza igihe cy'isaha zitandatu.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro murakomeye.
1: Ego turashima Imana.
0: Ego mvugana nande?
1: Ateka mu ruboboro.
0: Inde?
1: Ateka Imana jambo two mu ruboboro.
0: Ego ateka Imana wabironse.
1: Basha tubipfuye ko nyene kumeza.
0: Andi ndumva wagiza akayabago kenshi.
1: Ego.
0: Urabikaze mu kiganiro.
1: Ego ndanditse akayabago cha foni hano nyere mu ruboboro.
0: Ego.
1: Na bofre turi kumwe ngaha.
0: Ego.
1: Hamwe na mushikanje hamwe na bamuyomba turi kumwe ngaha.
0: Ego.
1: Hamwe na tukipe ne turi kumwe ngaha.
0: Ego.
1: Hamwe na bakuru b'ishengero bose ba hano mu ruboboro nka ndanditse akayabago cyiza.
0: Ego.
1: Hamwe na cha hamwe amwe na n'Imana cya Mari.
0: Ego.
1: Aba ni president rimba umuco w'Imana.
0: Umuco w'Imana ivuga gute?
1: Urugo.
0: Urakoze cyane.
1: Yego.
0: Mugira umunsi mwiza. Ni umuco wa ni korale ya hehe?
1: Yo mu ruboboro nyene.
0: Mu ruboboro?
1: Eh.
0: Murakoze cyane.
1: Aba mwiza giko.

0: Hello.
1: Ego rawi kaze masawa.
0: Ukitu haripo yeko bituwele.
1: Ego.
0: Jambura nipu zanira ziyadiro sasaba kusheta ni mijango ya niyos.
1: Ego.
0: Bezenao bako zimuri kanya chie kala bukeze.
1: Ego.
0: Manjana chiza kumako zesana kala bukeze.
1: Ego.
0: Basa wuko nama wuko nga kumuganda kala bukeze.
1: Ego.
0: Tabo kwa ndi nisho wanje bosa matizuko na bosa kala bukeze.
1: Ego.
0: Nchera nabo bana biwe bo samuna ni tanga mo se ba jamu abo bo sa ti khaba ko keta mo akode chan
1: ego
0: bele mu singa mo bikala ki mo heta ni ko akode
1: ego
0: samuna nya muganda bo se bo ti ti na jama sa ba sa ni ni ba ja ta ta khaba ko ken
1: ego
0: nuko mo heta ni
1: murakoze namwe mukomeze kugira kayabaga
0: ashe namaka ko keta ba mwabiro
1: murakoze
0: heta gi

igihe ni kinyene cyo gufata ingingo nta wundi mwanya ukiriho harahiriwe umuntu yumva ijwi rya mwe muyera rivugana nawe maze akifatira ingingo bigishoboka inyuma y'ubuzima nta wundi nta yandi mahigwe tuzoronga

ni samdizi agakiza ku isoko y'ikuriro tubaramutse mwebwe abakunzi mukomeza kunezwa n'ibiganiro by'isamizi yanyu dushimire rero Gode Fruanda ikengurukiye yabonye namwereka igicisa y'iminota 3 kugeza igicisa ha 7 erika kizimana rero ni umugiye kubandanya na kuvuga igicisa ha 7 kugeza igicisa y'imizi mu gatondo ndamwesha ko rero mugiye gukurikirana indirimbo zitandukanye za kutugeza igicisa ha 9 muca mukurikira ikiganiro byumva gute kitugeza igicisa ha 10 isaha 10 kugeza isaha 10 minota 30 muca mukurikira indirimbo zoroshe aho isaha 10 minota 30 kugeza isaha 11 muca mukurikira ikiganiro twige bibiliya isaha 11 rero kugeza igicisa ha 10 minota 30 muca mukurikira isengesho ndetse nizaburi y'umunsi aho rero muca mukurikira ikiganiro zindukana n'Imana kitugeze isaha 12 isaha 12 rero muca twongera tubane namwe kuri mikoro twongera tuganire kugeza igicisa ha 11:12 minota 30 aho muca mukurikira ikiganiro tujye twivura kiza kutugeza igicisa nk'izo mu gatondo rero ndabahe ikaze ndabipfurize kururanirwa muri byose kugira ngo munezezwe n'ibiganiro by'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri erike kizimana rero ndabaramukije ndabagumbiriye rero muze rero mubane natwe kubera ko tunezezwa no kubana namwe rero ndabahe ikaze mu isamirizi yanyu mukomeze kunezezwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu tugiye rero kubashikiriza bitandukanye kaze rero umujyohegwe kandi munezezwe n'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri murahawe ikaze.